0: Awurade wi ase ne bibi ate pam me. Awurade ne bibi ate pam me. Owa ni mababo nyina. Na wa ni mi mababo ni bo nyina so. Owa ni so go go. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: urade hwa se wokwati urade na betumi aye se je urade hwa aso nye ni wa je wo papa na ye fani dia obe maye na sumie
1: o se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busiam wa me ka chira si amo suma bosu wale katro si ye die betumi atena busu yenim kobra wuni yesu sa ye jane chiriwa asundue ni wa warem ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu asundue ni busu yenim o sa wo jane chiriwa ye die ni wa mawo wale katra wo sa kwati awurade a wo betumi adie oh, say a jan, Natriwa. About way, may a den when you're back. Fell running, a crab, you know.